Oba bojo aton zweni o nia like u ple onu mo sinekun o we pa se jango wa o like u ple onu mo sinekun anangama prophet erise wa like u ple onu mo sinekun o we ale beni de die wa like u ple onu mo sinekun anangama ambassadeur wa like u ple onu mo sinekun o we nya emmanuel won ni mo kan wa like u ple onu mo sinekun o ananga. Mais surtout, oui. Ananga.